0: ECOWAS ECOWAS ho ah Mr. Nokwa e kan ko man ene ko man yin abi hu no Mr. Nokwa in order form ah e wo ECOWAS ni fi ho if free why be free ha na ya ko sorry them na ya pen kura bre enti machia ya dan fo fisu Mr. Nokwa ah ne apada form ne o mu yin ECOWAS ho na ma we show wo ya na edin a jabi free money na mu unze wood ye ba oyawo ho oyawo ho enti mema Mr. Nokwa busia fo nyina shedin na yakoye nim eh o jade ba e party fo eje ebo eje ebo eje ebo aja
1: na na wache
0: abedru na wache
1: yeah
0: mesre o omo party fo de afibia enfie na bi omo to aba ena expectations eh high so omo to aba e be wi as here no na aye amabu e bi kwa mabu e bi deceiving obu ha nti kura otuma obi no kura no obi de ka share nti otuma obi eno bi bia partner you as delegate as coordinator who say to make it out to make it out enyo bi na se be man no na de bi a wo penti mo a etna kuro mu hai e de pa wo ku ne ho daaje e wo e ku ne ho fama e wo ku ne ho abotre omo ni mo the unifiers ah na tadam pare e de anim machia Dr. Kofi Dampare na machia swanzi machia obakuia machia team ni nyina members nyina na ma se delegate for say enna yetifie opposition na dwuma no ayeden ntomoa in their own wisdom enipa omo ajiko ni si ho ebuku ni hu dawro e de ahofama ene odo etaiku na chia don beba ama ngun dia ehwe no ye saka send this for the odu bi anim koko obi si ne one job three shift ye bia e ma bank enne ma mo ka chite kana fo nyu no ma tibe ni so dan so mba ye omo ayeye omo tu omo ho ka ade ba ko pa anything for antwam ye akatu a hyehye a kufado e yeto ho eno mu tu a obi so omo se ye de enfiri yen ama otwam na yeto ho e sabo otwam no e fa ni pa odwam mu oba ye wo medi aban otwam no e ye policies a oba ye wotwam kura wo se hu hia ba sika ko a otu mu a nkrofo na ebeji de wo se nko ade Gana for kampa wo si wo da bi o mi de me nyeh hwe me beto se da ho na mi tu a me si o sa de ba enso yiri o ka sen ene joma ma o ti fi o ka sen o se one ku fo do nti enso nti mento ta ma ku afo e kan se enso nto aban emwa wo o se e ku fo do aban kra nti no enso nti mento me kan ati fo nyina hu video ni bi a jm ejina platform to se aban bon nti enso nti mento ene afi de enso ni kra eto e fa nipa akufo time enso fo nipa o se aban no kra nti fa nche ntu kwa mutu na enso fo nipa you see aban we ya e wo so nei omoti opposition bibi bia ni ho a omka papa fa ahoda ayo musu ban Rollins wen si wotamu anti wotamu ama gana fo anka se ohun ye fe na wotamu utimu because na enso yiri won kan ene graphic ni 1960 akra yiri ye ene aruna e so say say Ghana ba endre ya gufado 8 years ena Ghana ba ye ena wa anya de bi na sikago egubi mpase abayan bakan budget mi yenu wuntimi nchi obi a o Ghana fo asemtu obi a o se MPP asemtu obi a o se MPP MPP na Ghana fo tu o mo mti fie no wa bayi uji u pay uji bibia galamse wo na wo ye ene kwahwe ayi ajana mama wan enchen na ban sima
1: adanse asokwa
0: ene na ye woso no awu se akufado na etu galamse no na bi ni ho ene ndisi ni bia galamse ndisi ni bia onpanyin se
1: enyo bia
0: o onpanyin se mesrem mi nimse mikro fo otu
1: o se mikro fo ni bi
0: o
1: wa kan so
0: ebi omo kan ya kan se akufado kura fi etu galamse ho and Yamin Yamin go for the Yamin parliament say Yamin and